0: Esheni, hope kithi.
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uwe bakani, nikisivelaka. Mokalana etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, motolo hirera urera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva wotene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shintako uli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile lepunika sene, mwotome ni limau, ni mhiye mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki teli wepiri lukasene, ni mhiyo warikele laka wampo herumuni tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, wasopi ipenape ya msoro muhusini.
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva muojani. Wasoki pa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala bakani, wawi msoro, okale, wawuto kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape elala, andrea lokati msoro, onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samulya ku faranko ni macho wa kute sumana ni mukalimu deliwa ka murima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wo wata
4: paisapo paisida
5: tanto amor
4: paisida paisapo paisida
6: Radio Msambiki mapalapanda bla jembo ya kabdagadu mboto mgalika wakati ya kumanya kuwa saa 11 na dakika 25 bai munelo itale i 22 Shidoni samani, shipindi shetu yetele mo shetu imeanga, bae shindida kwako, mwitale 23 kanji mene. Shitengula shikwe shina madi, shidoni samani sana mbo tumeglika. Wetu na wako.

0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamula angamavi, au vini vete kataka. Njomana, indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liyankebu wanjuluku. Wakalela madengo wapo shela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?